Good morning MK. Nasa ito tineo hawa kiringa. Huko mitambo ye sawa. A climate niko kavano uo kaodo nono akwegawe. Nambire imuwa na ilute magorungu niyare ka climate. Kaune kao. Sige vange. Luwe MK ye. Ndunda kire ruwe mboro wa kamuri. Ruwe wa somora. Tukiri.

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ra mevokete ngai munene ore wigeta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe.

0: vote kumenya atirire ciana ino ni ciikara ati kuvitukira mundu uyu
1: ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbitagu Anthony ndwega
2: Wadha mavura meto utukua mundi ngatha sema nya ni kugwata ni nani mwendo agitonga va methari ya mavuro ngakwendithiri utukua mwega no thirambere gukuru kithikiriria kameme ka we marefe
3: Namau marai mavuro mawe mwaro FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukinyeria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we mwaro

0: wa mudhenya wakia mbere meritika tuambagirie mudhenya na mavoya
1: mwathani theini wari tori yaku na nginyagia aria muru wa Jesu Kristo mudhama kimwaga gaturumeka udhingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega.

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovanditwe ruterere ruamaji bwana asifiwe.

0: atĩrĩrĩ, mũthuri na mũhunjia ũyũ ũthikĩrĩrĩtie, nĩ ndũĩ kĩngĩtũma ndũkaranĩrie na mũhunjia waku kana mũthuri waku, ũmũrie kĩũria wanakorwo akĩrũrĩte atĩa, wakorwo gũkira no tũmbwe nĩ marũrũ, wimbe ta mũburu wa thamuni, wimbe ta gĩtũ na mũrĩkĩrĩria ũrĩ ũgĩcuna moyo. No ũndũ ikuũ nyingĩ ironeka thaa-inĩ cia bamĩrĩ ironeka nĩ ũndũ wa mavĩtia wonete varĩ mwendwa waku, rakini ũkĩbanga andũ ũmũria matukũ rũa na arũme nĩ matigire kũribana, arũme matirarũa. Mũndũ mũrũme ũrethera no athiĩ navu akĩnekia navu manjĩrĩ akĩnauga ruo ĩkara nĩ nakũba freedom ya gwĩkara ũguo kwenda ya kwĩgangara wotĩci kĩrarĩa kĩngĩ twĩtĩkĩra nĩ kwaranĩria tũmweri wa kwaranĩria na tũrauga tũtigecune muoyo nondũ akiugo mũngĩ ũcio avikirie ndũgecune muoyo nondũ akiugo mũthuri ũcio akũvikirie.
1: Halo. Halo.
0: Ũboro wake boe ũcio ndetĩkĩra kwaria na gũkira kuu naguo kũratũma andũ mecune mĩoyo.
1: Halo.
0: Gũkira kuu ũrona kwa family members nĩguo kũratũma andũ menyue kamba. Gũkira.
1: Halo.
0: Nĩ mwaro.
2: Rĩa.
0: Rava mũtambo rĩ, ndikaũndũ.
2: Rĩwe. Kũbana ta mũthiro mũkinyua akĩburia ĩ.
0: Nĩ mũthiro ĩ?
2: Nginya ndagainĩ ũrona igĩkara igĩthira njĩrũkaga igũrũ. Ibaya takwĩra gũbĩrĩria andũ mũthiro. Nĩ gĩkara cũ arĩ nake wakĩburia
0: ĩ. Ĩ gĩkara cũ.
2: Kũbana ta mũthiro magĩtua abatũ amaka wakĩburia tondũ. Gũkabua twacanjia gatikwe no ĩguo. Tĩkwega tũmarĩ wakĩburia.
0: Thank you. Aiya. Arauga nginya ndegeinĩ irabĩtũkĩrwo kwĩgũrũ nĩtakwa iratũbubĩra mũthiro. Imagine. Tarĩu tũraria ũguo kwĩ mũndũ ũbangĩte ndema ciake kwĩyonova. Rakini tambĩra atĩrĩrĩ, twarie ni ũmũthĩ twarie ni ũma. Nĩweyũraga. Mũngia nĩweyũraga. Ũrabanga njamba yaku ndĩkũgorana? Nĩkũgorana. Abaiwe nĩ kũgorana nawe mũthuri tondũ wathiĩ gwĩkia na kurũ njĩrĩ ũreciria mũngĩ ũcio waku ndekũgorwa no kũgorwa abaimwe. Halo. Nĩ kwaro. Karibu.
3: Ĩĩ ũkona rĩngĩ tondũ mũndũ akorwo ta mũthuri mwana mũno ta mũthuri angĩrĩire mũno atumia kĩnene rĩngĩ tũmaũndũ twaũka tũcarĩnji twaũka nĩndĩ ya gũkomunĩkĩti na andũ nĩguo twa atumia tũrĩaca mũno twa tũthiĩ kũmaciaga na rĩu njĩra wakira ũrekinya nĩguo mũico waku kwanja kũna no akorwo kwĩna mũthuri ũngĩ na mathĩna mengĩ gũkĩra mau maku
0: nĩguo
3: rĩu twa atumia nacie kwĩ nĩtwaragia ũkĩgwa na mabana mũnja na agĩtoria mũtumia akĩndĩrwara gwake rĩu nĩkuo gwĩgũtũgũkĩra gwa
0: gwaku
3: gwakwa ũcio watũma ngĩe na thinya mwana nĩcirĩti ũndũ ĩngĩ ngagarũra mbaũ arabu gwĩtĩkia wakĩbũria tambuga na gwĩtĩkia we mwene wĩtĩkie gũcarĩndĩ ciaũka ũpambane nacio
0: nĩguo
3: taguo ngĩrũria maita marĩa mengĩ mũthuri akuĩrĩtwo nĩ mũtumia kwaria no akĩburia ndekaraga tae mũthikani tĩguo
0: nĩguo
3: no mũtumia no aikare mĩaka mĩingĩ mũno
0: ĩĩ
3: tondũ keru no etĩkia atĩ no atigwo nĩ mũthuri aina ciana nĩkana kuonia ciana icambega kana akorwo ciana icio ciĩ ngũrũ no mũthuri wonaga immediately nĩ takwa aramũgĩte bandũ kaũndũ kau niĩ ndiona ka nĩkaratũma matonyere maũndũ rĩu nĩngĩ tondũ rĩngĩ wabata gũtonyera maũndũ rĩu tamuka no kũrĩ na thĩna fulani waka mũndũ wa gũgũtara na nĩ wega ũgaceka kanda rĩu tuonie wakĩbũria nĩ carĩnji cia mũndũ akaraga gwĩtĩkia nĩ ũretĩkia nĩ mĩcĩ maũndũ maku nĩ mamunyitaga
0: thank you kũratuĩkĩka arũme Nituto na ndeto ino mono.

amanga mukenera ni ndo agwetekera gututu amatigari make ngamukenera ni tondo wakura muthikiriria ni twabuta gusemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimera ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi.